Kono Raden Regowo lawan Raden Merdopo. Dipun derake dhateng Semar Bagong onta saka negara Madyapura. Candrane wayang lumaku.